Ko te hoko atu o te fiafia pea mo te māhoro ka ingai ko tō whakalongo mai lewa i te lakangane ki te māhoro ani a te whaiva fo ou a batu mo o whakafiafia i a te tangata ani ko Petelo Furie i ka Folau e mahino mai e whakamanato ahone i a tō Aotupu ko te u ofa pea mo te u whakaamu amu e a batu e te whamiri katoa whamiri i ka Folau ka e tawhito ke hangi e tō hoa pea mo te whanau mo te umokopuna to e ofa mai foki pea mo tō mahikitanga mai Kartonia mai Laspata i a Aniseta Tarikilangi whei a ki ana Tama i a Arefosio pea mo tōna ofa fine ko Ririosa whei a ki a Uriami pea mo tāna whānau i a Kenji pea mo Kendra ofa Arunoa to e ofa atu foki pea mo tiki i fine mui ani tiki i whānau ani ko Liliosa ko ia ke manu ia ia te aho anika ko e Petelo Furie i ka Folau.